Pagkaretso hogin, hermano, suterman, sa kaya nakakiretal, kuwenko la 10:45 minutos. Nakakiretal, kumpan, anumheli, honel, abanan ni kusla na sa salikachol, siba na sa kal. Nakakiretal, ihunghun chipich, nukoske chipichang, nukoske chishkeban, isloka, liakakwa. Pagkaretso hogin, narancho hogin, chiroy peningin, lepokom, sali numero 45, 52 66 33. Sakal narune ke taklachak li audio ho kanadyo ho kin akile boko mermano sarin chisa salinchol choko chisumengkil ho kanadyo ho kin hermano sa sakal nakakiretal kuangko chicken sa 9 de septiembre chiruli kutang viernes takuang li churrasco so kanak chiruli ho nalain hermano termana naruna kakichak la pedidos. Bana na kay keretal, kuin ka nagkakitsak la pedidos, kuang huna nagkakulung, guting ka siya nagkataw la porsyon. O ka na chihokin, rukin la pedidos, sa aran, sakal, kasi ba retali la kawa, renak, tat kulung, jal, syoko, kachik, hermano, ut, hermana. O ka na karan, sakal, naroon, nagkakitsak la patsom, takwang likuy, pente kitsalis, litip, kwakash, takwang, chi 25. O kana chihugin no koshik chipichang rukin li loklapish duo Matilde kun li shul kishik ang